0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, n'umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na gatanu. Mugenzi nkunda uri kurantega amatwi, aka ni ka kanya ko kwicara ku birenge bya Yesu kugira ngo utege amatwi icyo akubwira mu ijambo ryiwe. Ni umwanya mwiza twungukiramo tutaguze, kandi Imana iserura ubugombe bwayo ibicishije mu ijambo ryayo. Urahawe ikaze, utege amatwi icyo Imana ikubwira. Ikiganiro cy'uno munsi mwagiteguriwe na Gahungu Pascal, mugishikirizwa na Habyarimana Ferdinand. Dusenga Imana. Data uri mu ijuru, turakengurutse kuri aka kanya duhaye ko kumva ijambo ryawe. Turasabye ngo mpemu yera abane natwe, kandi abane n'uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo, arimusobanurire mu buryo buhuye n'ubugombe bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.
1: Itanguriro igice cya 23. Sara apfuye, Aburahamu agura isenga yo kumuhambamwo. Sara yamaze imyaka 127. Iyo niyo myaka Sara yamaze. Sara araheza apfira Kiriyati Araba ariho Hebroni mu gihugu cy'i Kanani. Aburahamu aza kuririra Sara no kumuborogera. Aburahamu ava hasi, ava iruhande y'uwo muvyimba, abwira Abaheti ati: jewe ko ndakavantara ninyambukira muri mwebwe, none nimumpe iwanyu aho nokwizizira ho guhamba, kugira ngo mpambe umuntu wanje amve mu maso. Abaheti bishura Aburahamu bati: mugenzi, nutwumve uri umuntu ahambaye cyane muri twebwe. Mu masenga yacu duhambamwo, iyo wohitamwo yose aba ariyo uhambamwo umuntu wawe. Ntawo muri twebwe yokwima isenga yiwe ngo woye guhamba umuntu wawe. Aburahamu ava hasi yikubita imbere ya bene igihugu aribo Baheti, arababwira atasangwa mwemeye ko mpamba umuntu wanje ngo amve mu maso, nimuntabare munyingingire Efuroni mwene Sohari ampe isenga y'Imakipela fise iri ku mpera y'itongo ryiwe, ayingurire hagati yanyu ibiguzi bikwiranye biciye, habe aho niziziye ho guhamba. Nuko Efuroni yari yicaye hagati mu Baheti. Efuroni umuheti abayira Aburahamu, Abaheti bumva bona bari ko baraca mu irembo ry'igisagara cyabo bose, ati: mushinga ntahe, oyaye, enda umviriza, iryo tongo ndariguhaye, boni senga irimwo ndayiguhaye, mbiguhereye imbere y'ubwoko bwacu, haba umuhamba umuntu wawe. Iryo tongo ndariguhaye, boni senga irimwo ndayiguhaye, mbiguhereye imbere y'ubwoko bwacu, hamba umuntu wawe. Aburahamu yikubita imbere ya bene igihugu, abarira Efuroni bene igihugu bumva, ati: endase ndakwinginze, nyumviriza ndaguha igiciro cy'iryo tongo, emera nkiguhe mahambe umuntu wanje. Efuroni yishura Aburahamu ati: mushinga ntahe, niwumve none agatongo gaciye shekeli z'ifeza 400 kontera. Aburahamu acahamba Sara umugore wiwe muri iyo senga yo mu itongo ry'Imakipela aharabana n'Imamure ariho Heburoni mugihugu chikanani. Nuko iryo tongo niyo senga irimwo abaheti barabirundura ngo Aburahamu ahegukire kuba aho yiziziye ho guhamba. Itanguriro igice cha 24. Aburahamu atuma gusabira Isaka umugeni. Aburahamu yarashaje ageze mu zabukuru, kandi Uhoraho yari yarahaye Aburahamu umugisha muri vyose. Aburahamu abarira umubwiriza wiwe, umukuru wo mu rugo rwiwe yabwiriza ibyo yari afise vyose, ati nda nushiye ukuboko kwawe munsi y'ikibero canje. Ndakurahiza Uhoraho, niwe mana nyenijuru, niwe mana nyenisi, yuko utazosabira umwana wanje umugeni w'umubanyakanani kazi abombamwo, ariko kuzoja mu gihugu cacu muri bene wacu kuba ariho usabira umwana wanje Isaka umugeni. Uwo mubwiriza aramwishura ati kumbure uwo mwigeme ntazokwemera ko tuzanana muri iki gihugu. None bibaye bityo, noba nkwiye gusubiza umwana wawe mu gihugu wavuyemo. Aburahamu aramwishura atuzuzira kaziri ntuze subize uwo mwana wanje. Uhoraho Imana nyenijuru, umwe yankura mu nzu ya data no mu gihugu navukiyemo, akambarira akandahira ati urubyaro rwawe nzoruha iki gihugu, uyo ni ubwiwe azotuma mu marayika wiwe akuje imbere, nawe uzabe ariho usabira umwana wanje umugeni. Kandi uwo mukobwa ni aramuka yanse kuzanana nawe, ntuzobugifatwa niyo ndahiro nkurahije, mugabo ntudusubize y'umwana wanje. Nuko uwo mubwiriza ashira ukuboko munsi y'ikibero cya shebuja Aburahamu amurahira nk'uko ibyo biri. Uwo mubwiriza yabira ingamiya 10 zo mu ngamiya za shebuja aragenda ajana ibintu byiza byiza by'uburyo bwose shebuja amurungikanye. Nuko arikora aja muri Aramu na Harayimu, ashika ku gisagara na Holi yabamwo. Abalira izo ngamiya zifukama inyo.

chenda amajana umunani na mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo itatu n'icyenda canke kuri mirongo itandatu n'icyenda amajana atatu na mirongo itanu na rimwe ijana na kane muragaheza gigwa niyasezeranye itazi kubesha. Muhejeje kumviriza ikiganiro ijambo ry'ubugingo mwashikirijwe na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Mufise icyo mubaza canke mushaka kudusangiza intahe yanyu, mushobora kutwakura ku nomero 79 amajana 861 ubusa 39 canke kuri 69 amajana 351 ijana na kane muragaheza gigwa niyasezeranye itazi kubesha.

0: cyacu
1: radio agakiza uwayise umuvuga butumwa tagira imbibe ntiyibeshe byo kuri
2: je byuvuga siniko nabitahura ni gute byuma wavita ngo ni umuvuga butumwa
1: si umuvuga butumwa gusa ongera ko atagira imbibe uzibiko gukora ko birengeye ibyo umuvuga butumwa umve nawe iragenda ikavuga ubutumwa ahantu hose umuntu adashobora gushika mu mabiri atandukanye uyisangayo mu isoko mu maresitora mu mabotike mu bitaro mu mabanki no mu makambi y'abapolisi n'abasirikare usange rikirasamiranirayo no muri ya miryango usange igoye kwinjiramo naho usanga yinjiyeyo igihambaye kandi kinezeze cyane nuko abantu benshi babandanya kwiyegurira Imana bakabatizwa kubera bakurikiranye ibiganiro n'indirimbo bica kuri radio yacu.
2: Ah, ubu ndabitahuye pe nimba biruko ikwiye gushigikirwa cyane.
1: Ongera kuti cyane gose nyene
2: kuko kuyishigikira ni kuyituma ngo idushikire aho tudashobora gushika maze tukavuga ubutumwa bwiza twicariye muhira.
1: Jewe ibyo nabitanguye kera narafashe ingingo yo kwamashigikira radio agakiza buri sabato ya kane ya buri kwezi.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

Akaririmbo ni inkuru na kakolale good right chariya igihanga kujya gatatu batazira muri moto moto kano karirimbo kanezere mwese muri ko muradukurikirana muri gano hino ba mwese muri ngaho igihanga ego muri ko muradukurikirana kabanezere ariko kandi byumwe ariko kanezere marite maritaria muri vede ina zongi haja muri vede mukomeze guheza kigwa cyane.

ijambo ni iki? Ijambo ni mpemu zisohoka ziva mu mahaha zihuye mu muhogo n'utugozi tuvuga tumwe bita mu gifaransa corde vocale zigahinduka ijwi. Iryo jwi iyo rishiye mu kanwa bivanye n'ukuntu rikatishwa n'ururimi rigacishwa ku menyo rigatsindagirwa n'umuntu usongoye canke rikarekugwa n'umuntu wasamye rivamwo indome zitari zimwe nazo iyo ziteranye zikavamwo ijambo. Ibintu byose umubiri ukora akenshi biba bivuye ku mutima kandi biba bitegetswe n'ubwenge. N'ijambo rero iyo risohotse ubwenge butegeka ibihimba by'umubiri mu buryo tutorinda kwiyumvira, maze umunwa ugasohora urukurikirane rw'amajambo hakavamwo amungane, maze umuntu agasohora icyumviro ciwe. Ijambo rero ni ukwisigura k'umuntu canke ni uburyo bwo guserura icyumviro. Abantu bavuga kwinshi bivanye n'icyo bafise ku mutima, ibihimba by'umubiri bibafasha kuvuga, imyaka bafise, hamwe n'ubuntu bwabo. Umwana avuga nk'umwana nyene, ukuze avuga nk'umuntu akuze nyene, n'umutama avuga nk'umutama nyene, umushinga ntahe avuga gishinga ntahe, umunyangeso mbi nawe akunda kuyaga ibijanye na bijya akunda nyene.

ndagushimire cyane Ferdi. Akariko kose ni kaboneka ndakagushikiriza. Bo, reka ndaza kuraba akoshikira ubwa mbere niko ca ndagushikiriza. Nakoze cyane.

0: Nisamirizi ya gakiza kuisoko yukuri tugeze kugishisa umunani irarenga umunotumu ya nomuriti idio. Rero mutubabari rekuru umunota turengeje ko ariko ndakumenyeshe ko ari umwanya uwo gukurikirana ikiganiro urugo ruhire. Ikiganiro rero urugo ruhire kiza kudushikana gichisa umunani. Heni minota mirongo itatu kazi.
1: Umwanya w'ikiganiro urugo ruhire. None urugo ruhire rusigura iki?
2: Nipfuza kubona abavyeyi bumvikana.
3: Nipfuza kuronka kanya
4: ko kunezeranwa n'abo tuvukana hamwe n'abavyeyi bose.
3: Turakeneye kubana neza n'ababanyi bose. Ndakeneye gushinga urugo ruhire.
1: Urugo ruhire nururangwa mu rukundo.
2: Nanje nifuza kwana mu mahoro n'umufasha wanje.
1: Urugo ruhire nugwagize imana nyambere. Erega burya urugo ni babiri.
3: Urugo ruhire ni kigani

Tubaneneza. Tubaneneza ni kiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri. Tubaneneza mu mahoro, mu bumwe, mu rukundo, mu kumvikana no gushyira hamwe. Tubaneneza muri iyi si kuko tuzobana mu ijuru. Ewe ukuntu ari byiza kandi ari by'igikundiro ko abavukana babana nyakubana.

0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kubera ko abantu bamenyereye ngo nyabuna ngo indirimbo turayitangura kandi tukayisubiramwo, hari abarindiriye ko turinda kuyisubiramwo. Tugiye kuyisubiramwo kandi kubwanyu. Mugabo nimuze murabimenyera, hari umunsi tutazoyisubiramwo. Mugabo kubera ko twabibamenyereje kuri uyu munsi, tugiye kuyisubiramwo. Turirimbe kandi. Ariko kandi ubwo tuyiririmba abakobwa b'Imana, abahungu b'Imana, mushatse mufata ingingo. Mureke nyabuna gukwirikira ibyahinduwe, hariho ibitahinduwe. Naho ndi umunyavyaha.